0: pipiyo na lang pare.
1: You are not taking off.
0: Rasgo na mo dyan, ikaw. Dyan, ikaw, abar sa lingkura dyan, kipa dyan.

Osi koang yo kono. Di ate batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku eno.